0: o balance nnam bia to na chi e na metu mi je na chi na metu mi fa nam no the fa nam no na asa metu mi de coffee koma me de koto ho e ba npo ba kwa fra so oh ade o ye u te wa nya ade o papa nam na aye aso aso mi sro ko fa breno e la me ko fa nam no na ene o ko ho a sa nam obi mtu mi ku nam no akwa akwa sa nam enye yi enti ye ka se ye se ye nri bi ofi nkla no so ho ebushiane nyina wo se saada no de ye nse obi se he fanam no to fanam no to akola ba nam no ho a ba no ye de bia na yi dio
1: dabi e na nko
0: we be sa ba bia de afe omoso jo omoso anya me be den e be to won mu enkwam e de saada no de nam no ye nyae ma nkola no nye den won mu wi omon wi
1: ya
0: so ho omon wi nam ni bi enti ye chekura si ho a akola ni twemu a me last year told me wife said I said you and say said be ya aduan me say dey momori over here kwisi da ben so enti ya wie no sa da no obi kura timu enti ya soja kura
1: no e man kula ni bi toton
0: ya soja ofi ho so enti ya wie anam no so na ya di bi ya chi bi so e di asie na de ya nkwan kakran bi o so timi jai me na be no echi as ya kura still as and to one you know say la say ye enjoy kakakakra afena e kwa afeno ani o
1: yes
0: and e tole be hoho bi so bit ma bit pie so mo fun mumu na afena na obetwe say me compare na mo he enam e den
1: e wo ho
0: enti na say ye wi bi a ye nya ma nkura no we
2: so
0: ye mo mo we so ho ha ye ma nkura no nya den we sa kula fa enam e ye idi die sra wo for mo nya wo no
1: no mo we
0: e na mo so o mo wi a mo su wi a no
1: okay
0: I know kwetwe no akototo eno ano
1: eno ano
0: enti eno de ye ma o mo so nfili e de se na be ma o mo so hu se ye ye idi ofi o
1: ha na fever na room
0: na room mi
1: o di nyini so
0: e na we so e afi
1: afi
0: enya ni de bia ne kum na ntwe
1: da bi
0: e de bia ne kum dwan
1: na
0: so enti ye ma o mo nfili enja me ka se enam ne che no ye ni percentage bi ya o se percentage se na kwa bo nten na mum yi bia o se ekọ ye se yitimi ye ma won awi ni bi
1: yes
0: sure ye ma omo bi na wo mo se no omo te eye mantem bi ho a wa danfo
1: yes
0: we ya chede e na de e che wo mo na abushuyan so no
1: na imam okum na ntwi ma kum jan na mi matwa me jan ni bi abro na wo so atwa na ntwi ni bi abro me ye
0: kwa
1: na se ye che ma ye ho
0: a bi na wi ni kondo bian nam e na wi so kondo na ntwi nam
1: ayesa manya okum ni de ni kwa san ka me ma obi
0: ah na ke ne ko bi anya ni mo bi a o we no okum jan
1: e bi
0: na na o jan so mislamo wabiyan jina waka kreka antina mintwi hu ase bi mo ewo bi mu trimu se se odwan na nshira omu ntwi dwan boarding no
1: dwan boarding papa
0: so
1: the aura around dwan e bia imams the way is ka ho asem
0: ka komisioni ko kum nntwi a enke be fa nse nntwi na ye nshe ka fa ko bi wo so bi a for so bi a be so kum nntwi
1: okay
0: eno mo odwan na okum yi
1: okay
0: eno wan ka se bia
1: Chinchina
0: chain obian
1: timi kuma ponchi
0: nti okwa obian jina na 70 million na bra uyi eye 100 a 10,000
1: aha
0: between them twie
1: yes
0: ah na na
1: twie se
0: na twie se ba ko emro obian no
1: yes bibri
0: obian na me ojina wose denia me yemtwa na embian si wona mframa mfa ho
1: na
0: bo se na
1: ajojo Yes. Imam Yadasi.
0: Enti ye man kula ni fili. Acho.
1: Now. Kramu.
3: Now.
1: Why a veterinary doctor idea? Yemfa wo ho. Kwan be so ni yefa su kum aboa. E na ansa na be kum aboa na be den we hu sa aboa we die oyare.
3: Now.
1: Enu hun chichiri mu fama ye bismillah.
0: O mese piati pa.
3: Alhamdulillah. Yango fo onye ni mai. A quiet of us who are born, a quite glaring in veterinary, you'll be a ferno antimutem and postmutem. Antimutem, this abuano genao, no, I started a share abuano and sana wakuno. Now, alhamdulillah, eed dear, the Viana Macasse, Allahu, then in commission, the medicare antimutem, no, my da. Se enema bi abefa so hwehwe se aboa no oyare
1: ene imam
3: se na imam kwa sati bo se se aboa no onyare se
1: deform ye
3: aboa yare aboa deform so hu se aboa yare ogyina ho a hu
1: no
3: wa fom
1: yes
3: ene friend se wa keketik kekezia anase
1: samba no nya